Radio Shalom, yung natural gospel sender. Ayos ti vitaminig si King Sili ang ayeye. Radio Shalom, degitin siya po 25 FM. A true inspiration.

Radio Shalom, yung national gospel sender. Ayos ti pitaminig asiking sili ang ayaye. Radio Shalom, negitin siya po 25 FM. A true inspiration.